0: guran e maga e tumole guranak onke guranak ti nebor macha bik tonke wanchani e drapo ko siligi o akunyele sulak
1: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
0: e bulo sotua ile pagi gulur ko yo ne palle palle ki yo
2: e maga setu no mi macha bik na si wachezaji
0: Maya.
3: Franga. Solitaire Kotat.

0: Efale limo ipa irelo sinkolio na gada masinda yirabagia yo gildagani tomo nobo kingira na kaidi ya mari tenebo tiatu na ke enchangolo ya maa yenifem agari ya gana ire nebaya na gana sana agalo gara na kormu shindi lenki gura negijo ene pika box na agira na kaya ngoro Miriam na ke peliki yo kuna kajo Miriam.
1: Yes.
0: Good afternoon. Una uko wapi?
1: Ari Magadi.
0: Magadi. Mm. Ingura nengi gura ni pika box.
1: Yeah, ingura na gura rana na wini ngie
0: guni. Ngie guni. Mm. Asho lenga ito kinaga yansi nani show 1,200 teneweji nage pesa taslim ito kinaga nkara na ingura na inaki gura.
1: Aya,
0: asho lenga. E kabisa yanatu kikura nagina na ajoki ya Nestar 469 hash adiana na yage wore tene weji ndi mni yaku yesi ye lekai tungani na akili ndi msiye na aka noti ayako na ea kuna tungani ubo ala isula ni ndi maisula ni nyana robu yenye merabagi na ke elfu mia tatu 300,000 neti na yegu lirobu yenye na ati lilo bogi si kwanzia 1 to 6 tegi lirobu bogi sobo ni ndi mnage siye ayisula toki emu na ke lilo bogi si awor nage yani jaki ngira na kaendelea na ketetu na ke erishal ne gijo en njankolo en majine fem gira na kaira yelo injere eti na yurikili gwela la na na ile suma kana ai a shurikili gwena ile ira yelo na ke le hospitali na le hospitali na bolitoi na sho yurikili gwena ko romon to na ke minisay defense soipantuya arnebo na gordule soipantuya foundation to masho en kira manyino to en jerade ele shita level 3 hospital na la sayuto ngolo ngeji matan dari ni to monoisiet ola ba limit de la ri longal sunyeti kita moile te le shita dispensary na ikara ward le shita sub location itero na ke songo ne ka kenya wor na ke jerade na ke na civilly na ke la sayu e mona ke soipantuya foundation county government en kare na rokte ne bona sunye Safaricom M-Pesa Foundation wala lo money lo nyitile na long na old minister le beauty show telo show adenduale wale nagi na sibrali hola ningoni na kea kuna ke enedetro sabu guling telo show lang enda bayi pokin na kentangamu ina sibrali nagira nagina minister suipantuya ayaki namuruwa ele shota njiri enkitomono nagina na iromondo nage minister ye defense suipantuya tenibu na kudurile suipantuya foundation tema show enkira manyunuto njira de nage ele shota level 3 hospital na la sayute ngolo ngeju matatu ndari ginto mono isit wala pale miete telari longa tunayote kita mwile teleshuta dispensary na ikara wada leshuta sub count sub location ite runake songwan yanka kinyam wani chirare ina sivirari nage sayo yomona keso ipantuya foundation county government yankare narok dene bona sininye Safaricom M-Pesa foundation urolo mwani o nyite nage te inolo na urminisili beauty show telosho hon aden duale urolo mwani urunungulo kilikwai netabaki olekai
2: Maya FM, ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

Eh kabisa Morhan Lenk daga Dallas Club ne jelo Taylor Singolo jelo mu se gran agara bagiyo daga ni tikita mu kuni na nilusona ke saile enda makira na kaidi amari na getetwa en chankolo ema yene febore na rishara na kaidi na kai sherishara na kini ushu na kisimo warikili kwa ili no li na kaidi liki oldungani limiti na ninye old ruyo tengi tengi na kira na yolo mone na likira tengi tashini nipanga tengi na yoke siya ina yoldru

0: buisang kayo na siya. Damaya na yun. Kito rin po Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkaran tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa ka research. Allah penyo.
1: Kimaki nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo weni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunganak ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Tia atu angakenya MINFM.
3: Jage biyaku. Osenerai la gora vakasilino ibiso jeso jagora gafane ninguwe nashomara na nashomara etendo kitu
0: kukio longa Jumatatu perabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kede kene
1: mga kenya erepaya
4: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
6: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: kabisa karakul nana app ya K24 plus apps daya nane gindi mna haka isho wa shundi ni mna haka anotie na aga mru na sabu kaya mune weji ni barusuji na inki bindi ni sit danti ni weji movie iti na kina app na jini K24 plus nda ulode na app emu na ke Google Play Store vini mungi na haka anoto ya mru na sabu kutene weji ya rabaya sana apisha na enda mahiro kina haka isho Derek Mboya mea ginda ilomun tongo roki
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM

0: oyo ga geseba gar ko le kadam en kay le nyana ko sikori lo sida yuling al na ga lengiro ko jalen kra gol do sab ko le ngoro nyana ga olara nyi James Lambo tenebo na ga sene nyi Joshua Nkinkey ele ga geseba gar ko le kadam en kay ille nyana mi joge gila taw absa amo e gila tan kata na kadam en kay le lo le nyana na wadan kolong na bo wadan kolong na bo de ki yel nonok na kadam en kay nyago min joke gila taw mi shi mi ndaw yego nen ki shi den karage na ken gori gnot ni gray ma am wore den kolong nabbo na kadam en kay lelo le nyana ko ron ko monno ne o monto na ke loto na ken kay ya damo no monino e kabisa ingray di amari ko ne ja e sho na ge yog dering boya na ge lo monto ko roki ne lo so yena ga de ganti gidam na ne ge na ge sana bi sha na enda ma kingra na kay de bage e re sharra ne gi jo enne duboto en changol kay wor na ga gri de bage e re sharri nubo ren changol mai nay bang miara e ro bi jene sha me gi buru na ge ben dan kara gi ro bi jene miata ayuna e kya ko ya tiara ngro ro bi jene ni gra na kay no sun si weekend tudu mu na ge semnor oranya star 469 hash ngro ne ji ngitigira monaw do firmogi na kay noto na ga shara ne rumogi na kay shoga won irobijeni emo na ke inaki kurane kijene pick a box tada majo wore na ke gudan men na ay kesse ba karagol ge gidin na yodona ko grana kay soliro biyeni katokol to dingo na gare na jimeriam nay nay bangare ni wiyeni ronaga senyero biyeni kalifuni woni ne rogna sanu itelege ni ngal ingi en kalifuni re nay na beno mo gnaga senenye nage arengara gnaga e sulla na senenye inaki gure ne ko re senenyo ye elege ako ola sulla ni tenno long star 469 hash ni nye nage de may gure ni akigure ni jidi ngura ni jilingi tigira mo nawda ke biro mo gannoro nage re shata ni ako ni nye ola sulla ni manoro nagaro biyani na lustoy ingalifuni ubuni tarama jo e kedda mo tan kay lenya nak ne dabagi a enira rasiye kedda mo nyigi ngura nasiye na bokata minjo kinware minjo kigila osligi minjo kintingi losligi ngura nasiye ro irata tan karake electroi a wore na nashilingi digra mo na udon te jara ko nagata ninje nageyake dupoto tan na long ninje nigla yake enke sudara tina kiguran
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: nebo ninye Paulo Serious ngole jo natengenezwa ile yana esbara gara wol tunatengenezwa tunatengenezwa ni peni muda aragitu peni muda meranga saki na kairo nyuru yoga ito biribiri yok na kebe lebe ya kuna asitoki kabisa kingira na kai wudoko ya kingira na kai aelekea na kumaliza maliza kufunga funga virago atiro na kere shara ni kijeno neduboto enchanko lo dagali ni ndo muni uni o are ni chana kire loro sati na kire na kai toki tadamu ajo tadamu rage ya lai ni ngoni ajo nene kigura na jene pika box wa na kigura na renkara kiji ngura na piru mogi na kano to na kiro bie ni mu na kigura ni pika box wa ni kini ngura na star 469 ngura ni chini tiki na mwana udo kake wari ya nija to ushe simu emu 07023939 17 lagi 0732992321 pe kiro mogi siro ya show orikili kwa ile weekend Mayan FM.
1: Hello Mayan.
0: Mayan FM ana.
1: Tarikin.
0: Mama Chari Jigara na Isabala. Karibu Isabala. Yes. Haya ware le weekend?
1: Yes.
0: Urikiliwe le weekend? Tayi wage ware

kabisa wala yungu ni lingre jini ya maa yedi fima reja show lente nkara yegi ya marido na yedaro na gusongwan enka genya o merabai na genatisa saisiyete ndama yungotega ni o ngwan nana baya na ge saisiyete ndaro na geni nyingipidi frank soite kutataka kwa na ge yenija reja show lingri ya marido tereshara na adunengi diri nyusongwan enka genya o merabu na genatishara kendengena te kita rosim kiri ya marite nebo na areja shule nka jitimbo zito likeni kidogo na kadwa telega yekun kidwa na kina kwa kujua tatu tiyadwa na ke to tongkoro kiyolo mwondle maa yani fem wale na ke yani jolo lingwa ni nyake na kengura na ina kegura na juu ene pika box ure sinjil tusoli te kidogo na kaisho kulie robi yani kagawri yani ja areja shule ayu wage weekend na mayana

0: FM. Mayan FM, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Yes, Mayan, Anna.
1: Sani.
0: Solite yele. Frank Solite.
1: Frank.
0: Yes. Subo oleng.
1: Nanura miliari na Nairabala.
0: Karibu katukul miliari na Nairabala. Keja Nairabala.
1: Ayala kin mashadi kwa gile na Manchester United.
0: Ehe.
1: Awala nama ili dumukula.
0: Aya.
1: Inilai.
0: Ehe.
1: Ambala.
0: Aha.
1: Oh, ongela kwa gina ngana.
0: Keja di nangi nyumba baba.
1: Ene mwanda?
0: Ene mwanda. Alafu keji ya mama? Keji mama ngai?
1: Mama miliari?
0: Asholeng. Alafu we ni shabi kwa Manchester United, sindio?
1: Ndio.
0: Ah, inapendeza sana. Ye ni shabi kwa Manchester United. Mayan FM, alo?
2: Hello.
0: Mayan FM?
2: Frank, sorry.
0: Yes, sir.
2: Mambo
0: fresh.
2: Naongea na ule mshabiki mmoja wa Arsenal anaitwa Ben.
0: Washabiki wa Arsenal sasa hivi wakiongea na mimi wanaongea na mimi kama wamefurahi kabisa na kama wamechangamka kwa sababu
2: tunaenda kuendelea historia.
0: Ehe.
2: Yesi jikika mimi.
0: Lakini baba nikuulize.
2: Baba naingiza
0: hapa. Sasa acha nikuulize swali moja sawa sawa?
2: Eh.
0: Uliwatch game yetu na West Ham United?
2: Imagine hata zile zilizungumza ya kwanza mimi nilitoka nikaenda kusikia tena tumekuja kama bwana.
0: Eh.
2: Ah, nilifurahi tena.
0: Ah, sio link tipika sio waruguni.
2: Ndio.
0: Ndio tipika waruguni alirisha linki kule na Maji na FM.
2: Eh, guys dimu aja itu lega toka ni bichi hapo.
0: Ehe.
2: Pan baga Arsenal.
0: Mm.
2: Eh no.
0: Ani ngito.
2: Oho, ndo ngani ji sanare.
0: Ehe.
2: Bado ni wafebi kwa hati ya mambini natambua tu watu wetu kama wewe sasa.
0: Asholing.
2: Aya, asholing. Alafu na chesa hii box ya hii game ya box naenda tu alafu sipati kitu.
0: Sasa unajua Frank Solite ndiye ameingia saa hii. Teningura ndiangazari Frank Solite bila shaka lazima biru mirobiani. Sawa sawa? Wewe cheza, ukisha cheza mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano. Niambi umecheza
2: na mimi. Sasa nimeweka mara nne, sasa hivi nimekelea na ijakuja kitu.
0: Hakuna shida, wewe nitafute inbox, nikupange mambo yako.
2: Sawa.
0: Mayan FM?
3: Mayan FM, hello.
0: Mayan FM, ena?
3: Rana malono jatun jatun.
0: Karibu Oleng.
3: Adi atuan di jalan nama ayam
0: FM. Kabisa.
3: Pamoja mbanga na mati.
0: Asholing rodo kika tuli na muruani tini rodo tunga na klo tini wajilibu itare. Sawa.
3: Asholing.
0: Asheka tuli. Ametulia vizuri. Yani ini ngageze nyanero. Ana mambo. Yani mera nyaraka. Baka kuonge. Hei. Kero diba itewa jure ni uni yangu. Acha tunisi wafunze kitu. Entoki na riena gai fundisha ndai. Ni ngasi asiole. By the way, rodongani lo irakiti. Rodongani dalo irakiti. Kirodo lo researcha, jori rodongani na, yani, ka intelligent ya maisha. Yani, hee, acha tu. Kashukunyo la iningoni, derisharane miyadu, kakora gena, derisharane iningoni, telelo pokin, lo yunagene rumirobia, nina geleleka tukule, mwankwiro yi, *462#, ngigurane box, ninyula igurano la iningoni, nengijorobia, ndeleleka tukul, Frank Solite, waziri wa burudani yako studio, na akiwa studio, anakuja na burudani, na vile vile pia, anahakisha kwamba unapata pesa, *462#, regular box, obore lo box, ilo rele lo, jini wajwode, tatane njoyo, nkalifuni, na araja. Miet toro ngana ko kuniani ngalifuni met yatu erishare dogoya erishare yare erishare uni erishare a miet neja eongwana I mean nyago miara wasiwasi katugu lorungani bogolo tegurana mu anakwenda kupata pesa kashunyo lendingo erishare ni miado tumo singolio le zabulon leza ojo memiri enkai tiadu ingreshere Mayan FM tengoro ye Facebook Mayan FM na bon point na ara na apishana kumugumbani kwa imagire na olong kage tabala kama nasasi IT jungu mashabika tuwa engipindi amu yolo de yajo tenemedi naramasha bigila shaka mekiti siyo neki njotunda yolente wajibogine bene niti yola ningu ni ashiri ntira ki ningirara agelo ni ingresho ni Mayan FM ashiri ntira ki ningirara agotunga nak lore gilutua nake aini ning Mayan
4: Ewangan Olo Show.

0: osingolo le super power ngai wende yola ningo ne singolo jo pugode de jeru ngire shene ma yene feme ngodo de gani lo boya o ngwana ke bita shi sana udo la ningo ni ngai kuna neja kage ore sabu ko lende na le sharana nche ore ndo bagi sa 9 na kayi do ni dumage simu lo ningo ni ni ron star 462 hash Beijing ya matua ole lolobo abu wago ila isulake muna kigura ne box teneweji dolda doya jo egira lunganaga isuluro bianika tukul negira doye gura no lengo lengo lengo leng kaina la ya shoyo liftano lunganako kuni tenebegi sana udunia kuna rishara gira isho lai ningo nilondobegi saa 9 pembijage aikeno yetebo sawa sawa alafu urake sina rishara na una jama wangu hapa jiro nchere yeye ni shabi kumkubwa sana rishara nki gura ne maia nfm jiro frank nimecheza mchezo ya box fanya kama yeye kama kawaida denilo mera ingura na lai ni mara mbili mara tatu mara nne mara tano mpaka dayeri lunga loa gura na mpaka mara sita mimi hapa ni kucheza kama mimi agisha jo hore na rogu naji aga na kalu na aga la itabaya wala gesi na risha wala ini ngoni aroli yodo ya jo ure kesho na geti dabi yoluri ena Kajiado West dabi ure nana dabi alagi nkigura na lauri nebo entime Corinthians FC nebo entime Multiani FC kelo ina kigura na iruguwa juka tukuna sikia oja mawangu wa mara ogira ushwe simu etima saimare jiro nchere ni shabi kumkubwa sana alagi wale ninyana or shabi kisabu kwa leng na lenyo lina dabi ya Kajiado ni yako kesho timu yako jiro ni Walteani FC watakuwa anacheza kesho dhidi ya entime Corinthians FC kurage sina rishalo ini ngoni kuna jama wangu hapa anasema ye ni shabiki lengi gula ni maia na FM sasa itabidi tumempanga jiro bana mimi aligula ni anagigula ni box kake mara rara mpisa inaigula ni anagigula ni box akagula na rara hapa last weekend ni tuatu namba yake inaisha na 70 mwisho. Huyu lazima tumpange. Kama ulicheza last weekend na hukupangwa. Alikuwa ndiye ajogite nejo na Frank Solite yeye ndogo na kiasi nake. Ni yako Nigeria Mbati hadi ngigura na Maya na Fendo Duma gesi mnoro nya staff 462 hash rakaraka. Rondo begi saa 9 alafu tege lor box sobore lo box lo rele lo tini weji. Ore bindi barasa nejo la ningo ni nesida numbate yeye katoku njilingini tikita mbona uda yigidungita mpesa ino unasema okay. Alafu ningura na ngigura na box na ilo do yesulu. Ore lelo lo grace aigura no link. Na ore nasira na agagira ishoyo elifu moja, elifu moja, elifu moja, elifu moja, elifu moja. Ningiro eniweja jediba ishoi. Tenengure ana mpesa hai. Jediba ishoi tunga na karibu isiet. Baka nebegi saa hai. Niyako usho mosi yola iningo ni nchanka mukayu. Tenebegi yake siyola iningo ni saa aragi herine inki gula na shomo. Na upuita wadogo ya tiatu enkesha girogolo show. Marashuga FC dhidi ya Madara United. Half time edina kiguran niri Madara United dogo ya rengol na boromo sorry ikishukunye siwale ningo ni gibonua ana ngengonyaga na kiguran aragi enakesha kirokolo shore nguton erontu haisho agira kisi sherisha rasi ngura na enakiguran e box kibwa isho yongalifu ni met alafu peme ya kwa kasho maala igeno
1: itinabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: enikumok teng koitoi nalelek. Ronya star 462 hash te simuno nilagi lurbox obo tiatu ileleke nchori. Nitu mengidi marani suli robiani na kataki. Wari tiatu lelobogi sile. Nerabo kizawadi nina abasha. Nedemai nisuli mpaka ngalusuni ibuni toldaika yake. Kelele kweling. Ronya star 462 hash nige lurbox obo tiatu ile. Nipikpini no esimu. Egidungi chilingini tikita mona udake. Nitu merishora ninjinta ye zawadi ni mbali mbali. Mpaka ngalusuni ibuni toldaika yake. Kainyo yanyeta. Ronya star 462 hash tara nige lurbox obote lelo ilem ninchinta teno olong
1: kite jaba tubulu tenebo yok nikitubulu tua
2: eremaya
1: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulu yok inta yok namba na bo
3: mayan fm
4: Siba karukula juu Mayan FM ingitesha na ligiru olosho le mani nye tia tuwa tia tu ingigula ne Mayan FM wala ingo ni Bwere Frank Solitei kingiraka ikuna dinejo la ingo ni tia tuwa ingigula ne Mayan FM rumo singolio nage Lorencha ilolo nugono romuno na yole obo oimu wa ideali ya Narok alafu ragisi narishole ingo ni ashanyo raga na ligi nchiri teningire igula na gigula ne box bila shaka lazima rana rapiro ningo utamu wa muu kuna watu hapa slide ba tirwa tuligi nchere Frank ndi badiyo kana roro bianyang na kaise dina katukul ni aku holeni ngoni tena shugunye nego shugisie na gele la esulak lang long kalifuni na raja imiet simure nebo si le logra isulu en kalifuna bo ni aku ta tayari tudumage na simu nola ni ngoni ro ni heranjira ni le singolio metawa raja shugunye bagi do ina iye elo na ga mashini alajo yola isulani long kalifuni na ra ngalifu nina araimie tiatua first hour tenibu nasile logu ulieku mwagake logira isulu ngalifu nara nabu

0: esibaka rukula lainingoni diadu ingresheni ya Mayen FM tiadu erishare nkigulane Mayen FM gejini nje irenja ilolo nugu tenebongo tek Nelson njora lanyelo singolio tiatua nkigulane Mayen FM lainingoni rumi singolio dile jole lokage wale doja gengirago dugoya aruligona ya jo kaisida yuleng teningiri gurane na kigurane box na kayido ina sibagia jogedi na laisula katuya na kigurane box na wale bajiro neja kaisi yoro ina kingoro olaisula niyo bote amatua ole lologirago shomirago isulu enkalifu nabu karibu kumora pimera mayula na kaidi marosho kibu wakini ride yelele 0720 0758 alafu niringi namba nyanate 70 niringi yelele 0720 niringi namba nyanate 84 nisa ingoro wele ani ngoni choma gadugo ya chomo do ingura na pia kwa kesiye olaisulani mayelo de yana mpesa nyana au ole de mpesa nyana na ne ngori ni weji na keji kisarungoyo kisarungoyo Mayen FM
1: hello
0: subo leng ngranga ma Frank Solita ikanga doi ina keji kisarungoyo Mary Tignisha kwa kode tenkanene mpesa na kejo Kisaru Ngoyo 0720 needing number ni note 84 sindio? Gula ningi gula ni box oling? Kalo box ni nye ni nyingira jingura nye mara mingi mingi ni alo ingira agelu na ingira agelu ingelu na narele nitu ya agelu ele
1: agelu ya saithiri na ito kifive na ito kifo
0: nija todua jino rolo biyani ingua Francis Kutata Mayela naendelea igurane na ipali nere na kadha na utaendelea kucheza.
1: Utaendelea kucheza.
0: Kanyijo gile lero le runtu gurane?
1: Haliki mwe gurane kye na tusilu swap.
0: Asho lengi. Shishipaki noina na narubiyani na agerido yenge dimarabi sulu unkumo kna alangu niana. Sawa sawa?
1: Yeah,
0: kwanza kaa mruwe iti?
1: Adi ngo ilale.
0: Ngo ilale. Ama di ngo ilale kajiado kajiada na Narok.
1: Narok.
0: Yeah. Okay. Asho leng nake tingisha ngira naka ikuna neja jari nkigula na Mayen FM
1: kwa
0: ni nyana ina diba nyanuru ne nyana kama rokole lolo isu lutua elifu moja deneweji tido yake nga deneweji na ji Irene kage joe nga nenye Simon Tinga chatu mtafute hapa tuone kama tutampata pia ala nyingo ni tenelu ramera iri nguran kazi kwako star 462 hash tegelo robox sobole robox ilo ora ililo tine keji Irene Lanoi Simon Irene
1: yo
0: suboleng
1: suboleng
0: Frank Solita yele tiaru ngigula nema Mayen FM kaa murweji
1: aji enarau
0: enarau
1: kajiado west
0: gula nengi gula nebox oleng karibu arodua ino uja jingula nampaka mara sita hivi
1: hezi
0: noro elifu moja ino
1: Nimepata nimeshukuru.
0: Asho leng. Ama kanyijo kile lolero ne itugurane na kigurane box.
1: Kazi ye micheza.
0: Mhm.
1: Amuti ne tena game tinyor box ekinchori no shina shoyo mayan
0: free. Tina shoyo Frank Solita ye 1000 delo mera umecheza mara mingi, si ndio?
1: Asho leng
0: tishibagno ikatukuli. Airi nina, nita hiti na jo ako sawa kabisa jilo nina mtu ninyo box mi uledo ya mu etina agene na nengi ncho Frank Solitei sida yuleng na tayari yeye diba na anuro na nyana kna inabini nita jo ke shipa katukul waini ngoni irumagesie nono kashukunye siri adishane miado girumula sula klang long kalifunido inara imiet wana hapa jamana sema Frank Solitei buwana tuangali kama Gurana rari sinya ba ilo lazima cha ntangalia jilo tuangalia cha nimulize yake iko namna gani tumo singolio le merian tutumo jo era magilani wale kebe kishugunye negi drumsie la isulala long kalifuni miet ni yagu wale tuturidenge le singolio le merian tutuma changamka alafu wale kese narisharo la iningoni anyarudu ya gira na ligi inchere tienki gurenaldo dugoya tiatua enkesha girogolo show kage wale nana keji Mozart Bet Cup enushina ji FKF Cup Wale nana ni nyane shuru erishara na lintimu ya guraniri ya ruanki guranine Confederation Cup of Africa. Tusker FC, shomira wa wadogo ya abu arasa. Tena kiguranole ningo ni jenki guranone ya ruwa asiogi. Kage nile na kiguran lighting ndori sormo sori romo sori ni buja abu amuro ala isula lina kigurande ngoro yuwa penalty. Na dolda ini uja jo entime ya Tusker FC na gurana yola guranani yolo riana kapaito. Ninche lo shomira abu arasa tiatua ina kiguran. nyaku tayari sasa wako finali na kebwanyu wala isula lengi kule nabwene ben team ya Kenya Police FC wing team ya Bandari na ilalu sa naudole gani arta muimiet pia kwa yule wajoka time kwa iguran on ninchet ya tuwa finals inagigurane Mozart Bet Cup
2: M itnabo on point ina abishana ewangana.

Joy sale lojo henka ina nka yule ni ngoni diaro ngide shene mayen FM ngolde kanio baya aja okuni be ngitangase la isulagla ngokuni longa lifu ni imeti meti media ngi gura ne box star 462 hash ola ni ngoni yari na Richard da kanio baya okuni akepe ijinga matua ole lolo kula isulag star 462 hash arakaraka regular box oboro lo box lo rele lo chine weji chilingi ndi kidamo na uda ngi dungira mpesa ino ni joke alafu ni la pick mpesa pini no bia gundiba egurane na doki guran nesi da numba de ye katugul katugul ora gesi na rechole ni ngoni ngira guna nija na inchere tuloshole Scotland ntime Celtic ni jale sulak tiatua enkesha elo show agra maki Scottish League kiborusi ala ningo ni darishara ni miado anangye do ingo nyagi ngigura din harage ngigura na leto dukoya tiatua soka mashinani kaido ine kido lagajo kayeti umba tiatua soka mashinani yani dena bagi sato monobo na atini weji kitumila isulagi lango kuni longa lifuni imieti imieti imieti na sato monobo bagi sire wengigura na nebe ntime Chelsea nebe ntime Manchester City tiatua ngigura nengesha FA kwa hivyo mambo mambo ni mengi kabisa. Tuma singolio le Saddam. Terishara. Keji Saddam Sadala. Singolio romono eselenge yilo di ana nani? Anajulikana kama yilo di ana Abi. Kiwa kule mile 46. Singolio jona Seku. Majelo ya jonga hiyo ni dediketia Abi wa mile 46 ile single squeeze ni kama na Abi ni kama squeeze ya kwa in love Nashipai Nash wa Sikawa Kiligoris na mtu kama nani mtu kama Lin Senoi na kina Lemayan squeeze huyu mwenzetu huyu Abi wa mile 46 ni kama mapenzi ni kama inamtesa tumo single le na Jonas Seku single na Nyasa Dam Sadala kishugunya la ningo ni rakaraka kai arum sirgule ai sulak lang longa lifuni na raimieti mieti mieti tudume simu na rakaraka baiki na hapo sasa ndio unaenda kuwa mshindi ni yago minchodo yake yago dunga logira alepuri.

Ai sireka rulo iningo ne singolio sireka togole oraranya sunshine saoli tenebo elongo tenebo starting of place so jogronyo haye ye tia kutwengireshine ma YNFM tuko mapumzikoni tenkigura nenkesha FA finals Chelsea dhidi ya Manchester City nero nerina kiguran half time denali shara 0-0 kage ruligo na yajo kengire ngorule sulaklang okuni tia tua erishara arakidia wengigura ne box 1500 na norore niweji Sheila Lesmir Faith na shuru wa renebo Lazarus Tima. Awa la sema ranyoka jogo shogi. Tujaribu wa Tanzania. Kishika sawa keji Sheila Lesmir. Leningo ni yara kesi narisha rasa tomonaro lega nilo ora waari. Numagina simulo leningo ni yara karaka. Ronya star 462 hash. Alafu nige lor box sobore lor box ilore ilor dine weji na isulu do imba ngalifuni nara ibu nika ke ule sabu kwa lengna pisulu ngalifuni miete narisharate kila esa toto nganako kuni alafu ragesi narishara lorunga ule gurano leng na mpatia elfu moja uyu ule delele Tanzania I hope again yet ule nanorubiani na iso wagi Nagi yako kunaja? Nagi yako shomo alo atumne na Nagi lage nye atumne na rubiani Ama dinga lifuni mietu by the way To losho le Tanzania ni kama pesa nga Yosin li kama laki moja ya Tanzania 100,000 eh? Laki Ashude ni tene shomo tenene Kama yitako yungpungua kidogo na karibu 98,000 ashu 97 Nijeri umba, tiyadu wengi gura ni maji NFM wala iningu nila kisina rishara dola jokumbo dole lolo granyo kulenga ya gura ntiniweji Tanione ajo kagwa lolo la dola iniweji ajo wanacheza kucheza

0: Kita jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
1: ere mayam
0: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo
3: mayan fm

0: Baningo nika kwa dingira jogi karibuni olema isare sara siro ya sarunga ule le danari sharda mwe mutoka tokul ka tokul ka tokul. Mayena fema lo? Mayena na? Subo oleng? Karibu mamare murwa digir geje murwa digir. Murwa digir doyana nyarageli ya ginda orbunge ngeju?
1: Iya.
0: Ana murwa digir doyana rogana agangai?
1: Ah,
0: gurua diri
1: he
0: agajado. Yeye ndiye ajuga ndiye ulolo bunge nge juga bae longo regelo ge bae long juzi juzi. Ngole do ini nye.
1: Ah ah.
0: Karibu ole mama.
1: Ero mama ulolo.
0: Eh eh.
1: Ndani ndiye la lolo ngaba.
0: Ho.
1: Rosa teru.
0: Eh eh.
1: Mama nama.
0: Ho.
1: Mama namba so mama ga
0: sai ni. Aya.
1: Mama sizo yo mama zisian.
0: Ho.
1: Nga braga ile yerba yale la nyo le mba bajeni
0: ndio
1: na de na bo gina ra mara de ndi sa sidai
0: a sheka tokul ningi do dei lo baba na iba ngari na je jiro ni jo de ngor hete ru ando gri ngaku rana ra e yunishi welele intare ore da musa bu do yo kawaida ya sana na ro gri na ide ni lo mera sa bo lari ndi ra gi o lo gi dongo ore da sa ino shikara na na e jona igon jindo gringa go meini rag ngangi die ni raga uludi di wiya musabu do yologu do ngi gatukul gatukul gatukul lo shirele na de ni jing ni jawu ay grongo ben ngoni ga gwa dingri sari sari na de sharente iba ma yene fe malo
2: hello
0: subol yes
2: subol
0: subole mama
2: e mama chari dana na sabala
0: yes mama chari dana na sabala
2: dana na sabala
0: aya
2: ilo tuna ma chidele ni janga ya na se
0: ho
2: charo
0: ho ha
2: Ndio. Ndio. Mama Timoy. Onda yango nirbo kinyambu gana khabala po. Kina jenga nyewe ganga yende wasibaile. Naria mayana langa yarya.
0: Ashega tukul. Mayana FM. Ngira kuna nejo la ningo ndiaru ngigura ne maji na FM lego nyo bayaro mono isi njodo yoro grade ya sato monare ente baga wengiri na binabire na risharra ngira jogi mara sarusi ya doi ramatare ngira kuna nejo la ningo ni Frank Solitei ninyo doi ubera lete ngira shedi ni weji maji na FM alo
3: maji na FM alo
0: maji na FM ya na
3: maji na FM
2: suba
0: subu olenga ndaguai
2: yu olenga
0: kalo dele kalo
3: dele
0: Nanu
2: Gideon
0: na
2: Tanzania.
0: Gideon. Hey. Tala masiere jo kidogo ala shumbunguza sauti pe grumo giara aelewana ra.
2: Hello.
0: Gideon.
2: Oi.
0: Keja Tanzania la shalaj.
2: Benda wawe.
0: Haya. Kai didi de Tanzania ai wenyine bo. Mengira de ile wana Gideon Oleng. Kagora gena risho la ningo nesho ile risho rasde Oleng ni la kunyo la sura ni loro bia ningo ngigura ne box star 462 hash. Star 462 hash la ningo ni tegelo box sobre lo box lo ile lo dine weji ngirage ayo sio do ningo nabi nabi waro kuni mera sarera mara ya nari shata. Ngirage sia na ngonya ngi wanjani araka araka kidola joga yetu ngi wanjani. Na ke gishugunye de risho ne miadudu mosingolio le kamera masayo jo na Korea.

0: nyati olari deni bo saram sele ni woni diadu ingreshene ma yen fm lega ni do yoba ya digira moise ni jorugure de saromonare enteba ka ingira rumi ma yan dogo na sai a sholing telelo boglo grei ingreshene ma yen fm gira ga ina bina bi waro kuni ya jogi mara sarusi ya ramata de na rishara ma yen fm alo
1: Valerie.
0: Yes
1: Subo,
0: suba mama
1: le gran gua garra wa ya
0: mara bole pi mama
1: Mama
0: marambege yari yo soit.
1: Mama
0: marambege jo soit. Nda yo soit ro le neri anya mali. Ehe. Deda na nairobi. Si deni robi katugule rabu wala anu shisa inai barbache la samwe ni jingwa anytime.
1: Seba. Sara wala namar ba wala namar.
0: Ndiyo.
1: Masa vingara inini neo iberanga inai.
0: Ehe.
1: Anga wale seba gana inera ya lungara.
0: Mhmm.
1: Nala romba na ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
0: ro
1: ro ro ro
0: ro
1: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
0: ro ro ro ro ro ro ro ro
1: ro ro ro
0: ro
1: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
0: ro
1: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
0: ro
1: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro Oji biyeje hen
0: Aya
1: Mama mama birhera marwa mama tanda si nade grado bo gumar ningara marari sidai
0: Oji biyeje hen Ashega tukul grado gile lobo kini biyeje ningara marari sidai ngirai kuna nje kage apala kamera yolo kama wewe ni mtu unapenda game nchere tengi gulana wale ne benti me Kenya Police FC wenti me Bandari FC ilimwe na kigulana 1-0 kwa faida ya timu ya Kenya Police FC ya shumogi mpenalti rada mwajore nkigulana itarunye na shumira Taska FC ya buwara sabe yibo abo isul KCB tengori ya sinjo mpenalti alafu pia hii Kenya Police FC ni sulu Bandari to mpenalti kumaanisha nchere wale kuna kigulana le enkesha Mozart Cup ki Kenya Cup na shumogi ya buwa mwotila sulalo kuna kigulana mpenalti kwa hivyo sasa hapa inamaanisha kwamba Taska FC watapatana na Kenya Police FC ya rengi gulana final na lala muta joga timu na lagole sulani alafu ni gulana rengi gulana losho lor giloro CAF Confederation Cup kwa kwa lagi nejo la ningu ningirai sari sari ye waro kuni tanari shara enteipa kwa hidi ya ningira kado muna simu na kwa ngani wa gira la gulana gulana box star 462 hash wala ningu ni miyako doyo lungani waku olungani na osuki ya gilata yani olungani na tini gulana mara moja vitu wa tumnejo ah mkule na ni gulana shwa leng dola renweji shapashina lento 0711 alafu nidingi na benya na 77 amecheza na ameshinda Ndolaga si iso pia Tomaika 0728 Niting number nyanate 81 1000 vile vile pina muendea Yalubo Irene Kone 0746 Niting number nyanate 58 Beni ngoni kanga dingira jogi maina na bare na rishara sarusi yedo yera mara le kashu kunyira rishara ne miado ale mwagisi ajo le na bege sana bo ni kibara la isulak long alifuni imieto kuni 1500 ni ago yani kai sabu genge sularo le ndana kigura ne box yani ningekuwa na fursa ni mnajo gara kai shuruno maigurana Eni ngekuwa na sababisha ajabu. We. Eni ngekuwa ingira jogi maisari sarai nari sharente basi yedo hii asaru eramatari. Ma yene fema lo?
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Super
0: mama. Tijingwa tayadamu, atajiro rage, mama dibo, agarakara indi nuhi ya juma mama dibo wakati wata ataingia.
2: Elkite maambe wate ijanga ya nase. Gila nara imende ndiru anala marandagua.
0: Gila nara imende ndiru anala marandagua. Hello, my NFM.
3: Frank.
0: Yes.
3: Ambo.
0: Mambo fresh kabisa.
3: Nangia, nasiti kutoa marandagua.
0: Marandagua mkosawa?
3: Mkosawa kazi zati naendelea vizuri.
0: Shabi kwa Manchester United. Liverpool.
3: Arsenal.
0: Sasa juu Arsenal yako karibu kushinda ligi.
3: Hii
0: ni yetu, si ndio? Hai ni yetu. Kwanza hata tukishinda hiyo ligi na kuletea jezi ya Arsenal, si ndio?
3: Bana ulikuwa unanilia zawadi.
0: Nilikuwa nikununulia zawadi? Basi hakuna shida, mimi ndaongea na mama nikununulie zawadi.
3: Dada la doma yeye vilende ya shida.
0: Ehe.
3: Hai mam.
0: Ndio.
3: Hai sister.
0: Ehe.
3: Hola.
0: Ashuling.
3: Yeye ndiye shemi.
0: Asheka tukul katukul na ja shipi.
3: Hata yo mimi mama. Sali re.
0: Yes.
3: Aje ni ador masai bogin.
0: Ehe.
3: Amara nyona de ya menyanga ina ro yesi gar ne mesu da na da so ye ne wona aje ni masai bogin. Amara nyona ne gide bare boye ga ye nyare boye.
0: Ashole mama dibo.
3: Ene la na re mirishi la ndo yo le ga je na gide mama dibo mu yo maranda wa.
0: Asheka tukul mama.
3: Aiya.
0: Mama dibu ina treasure nejiro Eiroshi do yorbene kabisa nyaya erona gane nye treasure kama kawaida niro nake si aje jiro maronyuk na inasana nubagira ajogi maronyuk ya niwe jiti yari wanakigura ni star 462 hash dumude ya walunga nisi munole ningo ningura na mu nakara nasi tumoki ashomo kutudumu wake nyero luwara yolde ajo meti ndogi wale ndogi poke na api interu yani wala kepi interu na luwara ni wash iyo hatua ya kwanza nakara na aki yaku irasa inarugi niruma mafanikio
4: Maya Yen FM
5: YNFM na wong pointi na vishana eni nikitu yuk na ro county tenurumato
4: Mayan Maya YNFM.
0: Rumo singulele Joshua Leina Ojo Siligile kagora gena rishara Manchester City wanafunga bao hapa Semenyo anapiga bao hapa na waeka mbele ma timu hii ya Manchester City tiyari wengigula ne final sengesha AFA Manchester City ngol na bo ntime Chelsea Rumo Soriole gulando mwanabisha na wile lengi gulando

ay si dega rula leni ngoni diadu ngide chene ma yene fe mo singolio hojo hirodua iye tia tua ma yene fe mo leni ngoni frank solide ni nyele libero leni ngoni dega ni doi ora isiet o ngor beita she sa ungwano nusu mambo ni kama hayo wale vini ngida jiro jil dega ni siro ngor beita she so ungwano nusu na adendera kia kajule nungu na jiro amore den kibula ne box na kaisabu gini mbare na resha pesa zimeongezeka manze 2000 kwa yote yule ambayo atakuwa na cheza star 462 hash haraka haraka Nesi da numbare yetu tunapiga challenge moja hapa safi kabisa. Sherelo boglo gragai ulikilikule nyeri ni ujiro Frank Solite. Ah umetujenga ndugu yangu. Hey inapendeza. Lakini ujiro rugule ni ujiro duru dasegu ana challenge. Hata sisi tu watu wengi wafaidike. Ah sijali wale next Saturday by the end akaidi segu na challenge mera. Kalori sina ni ngoru doro bia ni ndugu ngoru pi mera gumu mera wale next Saturday. Nesi kuna challenge. Kaga wale nandisha wale ni ngoni mara ngasagi ya buye kuna. Kuna negia da nandisha da. Star 462 hash tiadwa challenge o ngegare tenelo merengurani na giguran. Edron tuwa baiki saa 4 na nusu.

0: Olo Show Mayen FM.
1: Sibaka rukula jo Mayen FM ni nyewa ngano Olo Show tiatua enari sharo leningu ni degane ubari gida mwabisha na njoro gredi sa omwene ndaro leningu ni kingira naga budugwe rumo singulele seme yan ojo amwenkai kake ule dine jore leningu ni tiatua challenge jore leningu ni na lighting tena baiki na age so mwan onusu araka araka yro nginderu wankai challenge na nkia kari ngira isho yosai meta unaspidisha araka araka star 462 hash tiatua na kigura ni box nesida numbare yekatukulu meina idungote na resharda